naalay. Kitain na patun mo dahil kapasod. Handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kitay sa manaan mo, ati man siya, to namo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida ulang nga gautay kanda man na nga gakitay. Sita yagi, anang kapasod kamu tamat, baka ngumuting ki, ari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin with you, nga YFM.